tahu masuk hamin nanu sih ke? Ala kemudahan anan limbah apa? Jadi nu nanto kalang umaru, umaru ni lah ho, awi tanah haru kaya ha, nah haru kaya, kaya kaya alam tu anti, pahum kuno nanti majana, haru dah lim kati dang lim berhari kapu pakai na, awi dah ala jihe, ke dah ala jihe, kaya ni ke kaya kaya ni, dah umati lim lang tem api nalam tu anti, repet ganho geri hane ini, awi hane uli geri pare, dah lim lang tem matang na, tetang umah, anan nai tan ni memang tam pegap murid umaru lah.

ayaw na yung mansu na puya kaya nung si Pente. Abin umaru ba? Ma, umaru nila ang kulo na muri umaru ni taguya pra. Usito tu sa pakai hong pakai bayong tenang ya pra usito sa. Pano tawa to o masok hamin na nung tige? Ala kumudahanan ng limbah ba? Jadi nung nanto ka lang umaru. Umaru nila ho, ay ta naharo kaya ha? Naharo kaya, kaya kaya alam to anti. Pahom kulo nanti majana. Haruk na limbah tidang limbah hari kapo pakai na. Awi dah ala jihe, ke dah ala jihe, kayo ni kay kayo ani, dah mati lim lang tem api na alam tu anti, repet ganho gri hane ini, awi hane uli gri pare, dah lim lang tem matang na tetang uma, anan na itan ni memang tam pegap mori pumaru lah.